Lalo tayo manapula ako tito na lang agando. At ata kuro kalagwi yung masimaya to kakayaki. Nuwala mo nga ngini tino kalagwi yung magalwa at tagilag ako. At iso magaya to kausikon niya kila tunga na beautician. Kasi ano kivi ako tigong na lakas yung ngin na no tayo manasuli kivi ako tigong na siyang iso no. O kautilak sugo. Okay, nami sumaga ni ninga bigisi magaki. Tama na ninga gutigisi magako. Suga me uwa ni tigo ang uti chinna mga api. Api rigong magalwa sa ti. Nili uti gigong nang isugo ninga guti gisi matuin na ako. Laga ko. Kiyo juti gini aga suging itiata gani kiyo lao si mangma. Man upi riga magalwa gisi uri gako inu tukai. Kamagi jau tiaka tati lugi na ala tau tiaka tati lugi. Kisi ane isu magi lao si mang itiata gala uta gani kiyo juti kala uma. Nao ya isa matau lao si mang itunga. Anana gani na alagi akala uktunga. Tigo ango kungi tiwaksuti. Anneri tiwaksuti. Inna tini na alagi akarate na alasunga. Tigo ango titsari akali lao tagi ilangma. Saima no takarone ilao me la. Uvanga le saima ngidu tigilo ali lao taga. Uvanga namme na akitsima jarane. Nakutu inaktu vini uga sugidlogu. Isu magataima na akitsima logu. Kisiane kiulang mga adjiging itiatanga ni ima na kung ibitjo aktive na nero surto aktive na naligo surto aktive ni to kisili tayo na ito yalaw kama. Tagvat sa utigin makaulo tayo na ninga si manarila o tarata at si mga nungo tayo ka utigit siya suni. Suna mabiyak si mayok abiyato siya may pitakakto yaraw na ikaw utigit siya suni. Kaya nga ta kaso tatay ka ni sa ima viotit so tapang nasita kago nubualong mo. Nubualo le at talilaw kago tayo siya mani. Ati umea ko. Ili nyo luno ni kaso ngo ko ama. Umea to katayo ga sukalo aranga ma. Ika kane pinga siyo ina gayane umea me lito aranga ma. Ima mire sang itiak sunga sung itiak sunga. Niyo ka nukiro ti chung bitu ina siyo ngo mati. Tae man na ina ato nga kawa ji matia ano sunga lo kasilo ni sibo na gapi ri si malayo jaga. Kanako niyo tigi jimi tabu nga uga yamangat. 9 hours. 9 hours lata rivo. Taina 9 hours ako ni ugi galo arsogo. Sa pira sung ni me alo sung aakri guma vitsu arama ila aakri guma narangi nok pauti khattarako. Amma guti mo ukao chau chutigi jarane. Na lang itu umangi kalo arsonga. Timiga kisian ima galo piju mangi na lauta. Ayar tu vitsu angin na sugo tau nunga uga sulautunga. Taunung ayugo 22 hours. Ima pilda taa kalok tibini ayugo. Nalong nang itiya katali lakto sato sa akta ayugo. Ima kutay lan yung nagakta ayugo. Ila tamani July 31 ang utilogo. Saro din ito ano mga utilogo. Ito ano mga angin utilogo. Uglo ka ula lakos ima ayugo. 9 hours tayo makawis sa laga katalog taga 6 mua lang 5 mua lang tili ko kailo kasato kaya ko kanililipita alaga ko na kangali maybe 9 or 10 hours na jaro tuin na wilo ni una kay tukusi chang ito si mamma galok sugo sibu lang mapiri ako kanako ni utigi yung itaw nung awga yung mga tamani 9 hours ko yung may layuma. O kalau sa nime ko tayo lang nago, nukakay nang nalok tigo, niriga sa ulo yalo talo, ano rigo ni Jomi siyari lugo. 6 mitay ko nga nukasipta, na yung mga lakti lugo kayo nuko, kaya mga lakti lugo luka aw lakan na suta. Taksi yung ulo lakso nilo. Jaki na kula tao na ni nubalo tungani ugalo ako, kumikisaksi mangmat. Tay ko nga tiki uti ga sutu ina lor me yogo anno ga jim ma ga lo lo ma tanu nga ne jim ma ga uti na yu nge nak to lo lo ga lo ga ma no ki ro lo nge nak su nga lo no ga ne ga ga ta to ku lo me ne ga ne i se ma no sa lo ma a yu nge na chi a yu ga ma i la bu sin ga lo ya to lo lo so ta me so lo ga ta ta na na ku vi nga ta na ti tu ina nga ne ma sa pa nga lo pa ne a lo ta na ne in i la sa to lo yu go ma i lo sini kasi lang agalo aso no agabuti ko may ako dito makatalo to aso magalo ako nakatalo kato yakano tutu yam makatalo to may tama sa lo kulo

0: Rogoro yalak shooting. Tagwa pisugi outlet win nagya kaktu yalak shooting. Time na ha kulugo khattala oxi magman. Nuta kaktu budliyo na pichyangi kuti ke twin nagya kaktu urukpun. Time ay uba manik tagwa. Time ay ligmata na ha kulug. Nuta kaktu budliyo na pinaklu kuti ke twin nagya kaktu urukpun. Pichyangi kuti ke twin nagya kaktu urukpun liyo na. Time shumani lo kiu ni amudlo. Kau yang ikut malik tasyok tahu dunga mau yang kata tahu nasuka yak tuaru yak dunga imak mik ablu aksa hangim man tama jakin nyawaruk tama jatua ngungun tapi mang nok kau yul lekami nok katuin nalar mata tak gua pijut tahu lekama tak gua nili tan iksi wak iksa kak tan nak kau imat yak tuaru kak umi yak mik tak gua nak kanuin nayak iksi sama jengit dunga tokona yak eksak lu sima nanga imak ngemat imak mitak uksak tak ngemat tak gua nok kak mar tak gua ni twin nya lekap ta taimang ano nyigik ko nek suni lu ano ke kharun nek mat taman nek pagala rak tu hat ta lek mat tain nai la nu na nu na gulu kanik ya kala gulu akap tigo pichi ula mitamang imak tagala kurung mit to kak mat taman it to kalak mat taip suma patiu kokeu tidam kokek suniu tigo bluniu nege yaw sutta ma ko nege tiawa ri ta ma ko tok suninga ak tok suniu nege kong manga ting mi aming u simang itte mi nege dak simang ngi mon pi ma ciangi ga sokor kedo ak nega malu ke ang na anna miliona
1: la kagalan na kagalan na sakay
0: ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni kagun ni Taman kami amir suniu, biu macam yang ini sokor kor nak main nak, mama ketuari makan nak cia kalau taman agak dua nak fiksi dulu ni, tamu angkut, taka ni tamu agak tu kaman asyik nak cia warung mac nak kerja nak kerja aku, kagun ni kama di sini sini lego lutu indang nak semua, aku sih kama kagun ni kama sini lutu indang nak kama sini sini lutu indang perak semua. Ni pali ya guru yak tunik tu sa drama tu pakama tu patai nak migama takwa imagalak tamanna tabadu umi apsibuni ani ayaw sak tun makuninga mau ya kanik paktri ga sik tu ayaw sak lugit takwa lu umi awatani taununga kai di luar kasu yak tu tai mai lingalak tun tamang tu angumun angwa kasun na yok daguruk tu tamani sik tau ngecunga sugo siu ga mai la Taimang nuk kangalik mega tayok si simaw yalik luta. Taip ko ang ituog innam makiung matik. Iko ati kalawakto. Tayo na pikata utokan na ang unang aktaw walawakto. Ati kalata kalawakto lugo suwisag. Taam na lo. Ito kati nga siulu. Taimang angak kunikaw yung magaming, angak kunikaw aktaw lutik lo. Ay pangata ay pani kanukia ka pinyak sa kubluniyo kay tuniya nga iyakaktok la kuruk tutik la kuruk tutik la kuruk tutik innal la kito akuro iyakaktok nga kuruk tutik sa tuin na ulutik iyakaktok la kuruk la kuruk tutik lo tunibluniyo kawin niya sa kubluniyo kong tayo ma ayoko tayo ma na ingi uli arong muli jataan na umiyak awlayo aro katakman kamaluk kakto kajangin bali kami tuwin na umwada kami tuwin na nukkaya kuwasa ulak suni tama tumunga lumini ko yuin na aktualong makawasi yung inna lakman tayo mananangi kaya ang uyakto gadwataan na tuniya o kataakto tunilak tao yoko tako nivik luwak suni tao nga nivik tuwalong mi kami iksukak mo tunut tuwak suni awak ming man Kapya na luwakan nila kailo ni Tagwa. Awak tayo yung isalak toon na kanya. Tayo ma, kanuwi kong niya kulo kiblo ni. Tayo si mani tayo ma, tatiksa kasuk tunin. Tusakat talawak si mabunga, tuksiak. Tayo na luha kulo, tuksiaqtigiyaavluni tuksiaqattainnaq

na inu yung nilok si mang mingmat kaya si makawi mayaw ka yung miyo at arafafo piya kaya kaso alok si mayangin ang ayok hangat ayok iksuyok doa kaya pta piya kaya kong magititak ta kulok si mang maginila kanutuin na inu si tiyakik tulu inu si tiyakik ngiruluyak tulu piwala akong mata nak mingmat at ayip ko ay la sibudliwin yung nakakta waktuin ang maluilang ito sang naktuwa doong matunik kakta uningin inusit siya ring tu ningilu ammalu ilang inusit ang ayok hak juang ugalo inusit siya ring itu maki waktu ini ulutik tayo may mata una agnak tayo na unip kau sirija una ima unak ukalimak tu yak salwa kasung niyang ikkaluak po nga tayo na agnak atikak tuwi ng esti ming atikak to tagwatak ko iman na ili yun ukalimak lugin yuti mi utay nyo na winakming nyo ang ikang mata ilangit nyo lang ito papiluni mi taip ko ilangan agnak estiming at iling unip ko si riyaw yakialing iliyak yung ngukman at kangata matokkayaming at iliyop tigo akiba matokkay pilikiyubok pisya mi utay na alagak diwangan nun alagak diwangan taon na aksuwe ko suming at iling mun na alagak diwap tapos suma nuliyak tayo yung mga mago esti matukkayap kangyani ang ikuwa o kakunaguli yuti mi udanik sibuli kangman. Este nalagak doang ulak tillugo ak suegos mi gatiling. Este nalagak doang ulak tillugo unu akutak tumi piligiyo katimining makko matukkayap tusak pang o kakataw yung isu makakataw blutiglo nalagak doating ak suegos ito kumun tukutsuma blugo. Taman na matukkayap kangiyak menon unnak pa uwi nga tusak tita ako blugo. Aswila inuaktik sang makuaktik uyawo ikaktok tao blutiglo. Matukkay mon piuli yaw nini matukkay mon akswiros titirak tao ko ba ikaw mayaw yurik saming. Ang mapuwi kuklugo kinguningagun asyagudlo akilang nagu piuli yini. Kingong agun aksuerus inutaw ng ituming amaniming at ilingming nalagak juang oktit isumatak juang oktit pa ing menyot tugli ako blugo. Piyo yusipin ang manili amanitam na tamayin yun apok tamayin yun ukungap bigijaw yung mabok sikok tok bigijaw yung mablo nilo. Matukkaibli sikumayak bigijaw mangila taman na piblugo aman ningak tuwalo likpong. Tusal kami lumarok kay yuti mi utawin yung man isumalik po tagwa yuti mi utay kipagiyan ni tamayit nung utyo mablugin diliok tiyo kami lo aksuwe kusman ang man amani nalagak tiyak ukaw tiba nalagaw bing ni ino katigik takakpong adjigin ito ning ilik kusiling ning nang minakmignig lo pikoyaliyo butayip kwa malingit yun pikoyang ning pagwisak tayo kunagli tayo matahap ko nung tiliok paptigin uktok tayo kublugin tayip kwa kuloy tusa kumaswit tuyo yun tukumutpiti tayo kublugin sagluto yualong amani sagluto yualong tamak ti tayo blunin na aligak juam kiyo ba isyuma tayo gawin isyumang ning piniyak pinyasak kita ipkwa na lagu maswitu yun aman tayo ma akswe ko si ating anon isu matawo yuluk tata makamagtitsika kubigibayin iman na nunapsin nigo ziuti mi utawo yun pisya mi utay tukuyangin yun na lagu mangitso tukumut piti taulin ublumi ataw sikming ublumi taan na piyaw viksang ukaw sikiblugo pikuyiblugulun taman na tusa kami yung yuta mi utayin iksiyo alulak pun nunaluk taming ni ugwak suriglo kaya blutiglo tuksiak paklutig nagtali wakluriglo ikayok tao yung ablutig gudin nunaliok timon matukkay kangyan iti tsaka kubigiba ikaw malawin nutakaw na kani ayok sakto alugawin paigilok pagitay ma manali amanim nung utaw kuwatigun igwili gote nun aliok tituksiak wigila akong ukaw siya kitigun lunalagak juang mun tukun akamit piyuli tigun imaka kapyanak siya akong nibutaman na pidyo

0: Iblugu nalagak jang okte tau nak putili kiam. Iding nyon ika yok tau niagap ta. Estegem akane aki kiwa. Kawi matiak putin pisia mioni peko yak jok ta hangman iling ayuming iman na. Tap sumung nga kayak nalagak jang mut kayak kuyaw na tig kaya ko yung isulik tayo kung nga kasuak tutukum at pititaw tuwin na kialin ikayok kinatuin na ikayok tayo yung mamun okunikuti kasuak to nalagak juang ming tapos yung mga kaya ko yaw na ni piko yaw na ni itik tuwin na tukum at pititaw tuwin na kialin iman na nga uwangalun nin tapos yung mga nalagay akakpunga isuak yaw yung mamun tema tamapsi nagtay da katarlo silo tuksiya katawitsi gutinu na liokti mo sa putiya kuluta ubangalo nagtay da kulunga piko yak do sanak kulugo sanak kulugo na lagak do ang ogni yak to kumak paga ikayo ka suang ni akpapsilo tuksiya ganik kami esti anno gaamening naalagaq juaqsiutining atibluni aktsuerus iksibautaqjuamani iksibayoqunigiartorpa takubluni naalagaq juapsibullermik ningagutigigaluarpa pequyaunani esti itermat iqqartuivingmun suqquiqsiligamili iqsiligman aktsuerun iksibaut aktsuerus iksibautaqjuamani aqqarluni esti paqqiartorpa ukawtib lugulo piqiyak juwa taman na iling na pingila sunamig tuksiyak sunamig lituksiyak ulik sakakpin uwam nun nalagaw ping napanga piyo magung ni pinyakpan
1: ayaya ayaya ayaya ayaya samayaya korle